0: most wanted song is next. Stay tuned.
1: Clooney Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay partik yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo kaadlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa GXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
3: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
2: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Acetorzin hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
5: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
6: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift!
7: OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy. So, ban pang mga butika, mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
12: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Genie Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Red Horse Beer. Lamian, suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
7: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod garon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
6: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad taan ang karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento?
7: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usang kablang sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilihiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilihiyo sa kalinlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
6: Oh, mao ba, Mari?
7: Interesado ko makuha sa mag-share, Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
6: Ah, sige, Mari, ha? Sige. Daglangkig salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O ba dahil, Mari? Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
8: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
9: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
10: Drink responsibly.
9: Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
10: Drink responsibly.
11: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
12: Bisag asa kadapi. Niining kalibutan.
11: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
8: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
13: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer two-in-one great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
14: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
4: Usa ka makabuhay day.
5: Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa fast-fast ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
6: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos dun ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsa una kong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay, daghan na kay kong ipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga na ako'y hyperthyroidism. I heard MXT way back before pa ako na-diagnose og hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganun. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine check-up. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God. MX3, diridyo ko believe.
7: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
8: Pagpagaling ng Pilipinas.
9: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Kining myoma or uterine fibroids, dili ni sila mga cancerous, benign growths ni sila nga motubo diya sa anterior muscular wall sa matres sa babae or sa exterior sa matres sa babae. Kinipod siya nga disorder, pwede po ni siya motubo sa baba mismo sa matres, which is the cervix. Mga abnormal muscle cells ni mga pinangga. O sagad mo tubo ni siya na sa mga late 30s o early 40s. O labi na, wala ni siya panahon pag magmenopause. Pero bisag dili ni siya cancerous pinanga kani mga myoma, pwede po ni siya mahimong kuyaw sa panglawas sa mga babae, even makapatay. For example, makos siya infection tungod ang imong kidney ani pag once maglisod kag ihi tungod kay ang imuhang tubo nga ikan sa kidney paingon sa pantog, mababaga na siya tungod kay midako na ang myoma. Magkaroon ng obstruction, kanang gitawag ureteral obstruction. Kining ureteral obstruction, pag dili ni siya matreat o dili ni siya matambalan, pwede ni siya mahulog sa infection, no? Magka-fever ka, magka-infection, magiging severe siya, nga madaot ang function sa imong kidney, hantod mahimo siyang sepsis, no? Magka-infection ang imong dugo, o kung shutdown gyud ang immune system, pwede gyud ikamatay pinanga. Ang uban pud nga mga symptoms sa myoma, no? Ang daghan man pud walay symptoms kani magka-myoma. Pero pag was magka-symptoms ka, pwede ka magkaroon ng uterine bleeding, no? Maabot kag 10 o 14 ka adlaw mag-bleeding gihapon ka and even more. At the same time, pwede ka ma-anemia tungod sa bleeding nimo. Pagka magka-anemia na pod, pwede na pod ka magkaroon ng other complication. Pwede pod ka magkaroon ng infertility problem, ng dili ka mabuntis. So, although ang myoma, dili siya cancerous, pero pwede makadaot sa imong lawas, makahatag o dako kaayo nga problema. Dugang mga simptomas, pwede magkapoy imong lawas, pasana kay myoma, pwede pod magkaroon ng painful sexual intercourse, sakit na ang pag-lovemaking sa imong partner. Or, after mag-intercourse, ana-ana siya'y bleeding mahitabo. Tingala ka, dugun ka after mag-intercourse. So, ang imong buhaton ani, imuha lang yung patason ang imuhang coenzyme Q10 number 1. Tungod kay ang coenzyme Q10, mupromote ni siya sa imong immune function o sa tissue oxygenation. Ang atong lawas, nag-create ni siya coenzyme Q10. Pero, dili siya maka-create o daghan ani kung kulang kag vitamin C, B complex, or ibig sabihin, dili kahingaon o mga prutas o gulay. Para natay insaktong repair may tabo sa tong lawas. Hinumduman nato mga kababayenan nga ang uban baya pag ma-anemic sige lang inom og mga iron supplementation. Sagad pod sa mga buntis nagainom og iron supplementation. Naay mga studies gipagawas nga kadtong mga sige inom og mga iron supplement nga mga buntis unya walay balanced diet, walay healthy lifestyle, walay mga other supplement nga para mo balance ang mga sustansya sa lawas, sagad maglisod og pagpanganak or magkaroon pagyud sila preeclampsia. No, kana mo taas imong blood pressure, unya manggahi ang babae, unya pwede magkakoma. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule. Bisan sa wala mo'y mga myoma, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule nindot i-maintain for general health. Bisag wala kay myoma, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule nindot siya inumon human panihapon para lami ang tulog o healthy ang atong kasing-kasing. Labi na katong kusog mo hagok, pag mag-inom ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, magkinahinay kawala yung hagok. That means to say nga nagkahinahinay o kabalanse ang atong tong stress usab. Kasi pag overstress mo na yung cause nga maghagok ta, labi na usap po na sa mga ilahanan, base nanatay sakit sa kasing-kasing, sakit sa nervous system, so di na to pabuton mo atake. Di na to pabuton nga dako na tagaston niya. Di na to pabuton nga dako na taon niya trabahoon. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang usab sa pagpalimpyo sa atay, sa kidney, o sa mga arthritis, sa mga sakit o batang, sakit ang buko-buko, inumo o Makabuhay. No, labi na sa mga teachers nato no, kulag mga tulog. Bantay mo nga nung usay sa puton si teacher, kulag tulog. Pag kulag tulog, dagag toxin ang utok. Si Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang na pagpalimpyo sa mga toxin sa utok. Labi na pag maghigda ka, magtakilid, medyo incliner ka, takilid gamay, patuo, mas paspas ang paglimpyo sa imong system, gikan sa mga toxins, especially sa imong utok. Unya, mas pabor ang paghigda sa tuo sa imong cardiovascular system.
3: Igong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Agkalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko?
7: Pwede kayong mga kakiss, mapalove songs, upbeat, OPM, local or foreign. You name it, we'll play it. Bisag unsang kantaha, bisan unsang orasa. Saturdays from sign on till sign off. It's your choice, your playlist on Kiss All Day Request.
8: Hello, Mr. DJ. Hi, pwede ba ako mag-request? Yeah, yung pangkantang gusto ko? Oo, thank you.

0: Stay tuned.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: Kumusta sa atong mga kugihang kakis na to din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy, tusok-tusok, o pagpaminhod? Tingali, daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Apanagwantahon na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang nga muhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo ka kiss, mag-Pharex B Complex. Kada adlaw, adunay igo nga B vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 nga makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok ug pamamanhid uban sa husto nga pagkaon ug himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra. Maong kaya ra kayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy ug para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Pharex B kada adlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B Complex. If symptoms persist, consult your doctor. Wednesday!

0: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakit-anak ko ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.
4: The verdict is in. The Bulacan radio audience have once again spoken.
2: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
4: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
2: Sa among mga kakiss,
4: sa mga kabarangayan,
5: number one,
2: kalungsuran,
5: number one,
4: and in the city of Tagbilaran,
5: number one.
4: Thank you for making us number one.

is the new Kiss FM 102.3 Philippine Standard Time. It's 9:53. All right. Shout out to the mga friends diha nga naminaw sa Kiss FM 102.3. Especially diha sa mga guwapo nga mga Sigma boys. Kumusta man yung mga guwapo nga mga Sigma boys? Kusog ba ni sila manikma? Nagahanday-handay, galingkod-lingkod, sa couch. Especially ni Kuya Isay, ni Kuya Bisoy, ni Lali, and also ni Pio. It is going from Colleen. Thank you so much for locking in Kiss FM 102.3 as a Sigma boys. Nga nagpagwapo lang, gahanday-handay. Galingkod-lingkod. Well, it's Saturday. Special malinggo, no? Walay work. Ang mga ginikanan, walay i-prepare nga students para sa ilang breakfast. Marag deserve na deserve yun maghanday-handay sa... Deserve to deserve.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos nabunturan Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipacheck up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. Stead, gamot ng Pinoy.
4: Para sa paracetamol, acetorizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
6: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services and affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us. Facebook. Beauty is affordable.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Yanong sa pagpangita o tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies o gila. Isip labing kasaligan ng generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat o sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. O Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted. Gamot ng Pinoy.
3: Pagpagpagaling ng Pilipinas.
4: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: This is the new Kiss FM 102.3 Philippine Center Time. It's 19 minutes after 10. It's a beautiful Saturday. It's a cloudy Saturday. So we'll be entertaining all your requested songs from sign on till sign off. We have another caller on the line. Kiss FM, hello.
1: Hello, DJ.
0: Hi, good morning. What's your name?
1: Good morning, DJ. Si Lito Niluwag. There's a... Nasa na siya doon, Tagbilaran.
0: Ay, okay. Kumusta mo ang Saturday morning, Lito?
1: Okay, kayo. Ang hinahangin dire.
0: Hangin-hangin?
1: Oo.
0: Agahanday hangin.
1: Ano? Typhoon siguro ron?
0: Bitaw, no?
1: Murag
0: taod-taod na yun nga murag kusog ang hangin. Murag karoon na yun siya ang murag ng kuwan siya. Na nagdag-um. Or murag dili siya dag-um, kundi cloudy lang.
1: Oh.
0: Aside sa imong paghanday-handay yung nagpahangin-hangin diha. Kasi may may gibuhat ni mo diha. Sige, go, chika, and kauban. Kasi may kauban ni mo diha, Lito.
1: Ako lang dire sa kuan nominaw sa KCFM.
0: Sige, mura good na siya nag-music therapy ka diha.
1: Pero na ako, great, DJ.
0: Oo, sige, go.
1: Ako, great, diha sa may barangay buoy nga si Manuel Bumaat, no? Alias Manny B. O sa kinatibukang Bumaat pamilya, ang mga sa diri sa may barangay chief, eh. Si Raul Soriano. Ang mga siya, misis na si Delia. Ay, sila karoon ng taga. Maroto, DJ Eli.
0: Okay. So para makasmas, makompleto ang imong mga shoutouts diha. Kasi imong requested song, Lito?
1: Title kuan Ordinary Song.
0: Ordinary Song. This is dedicated to. Diba kailang i-shout out for this song? Lito, wala ra?
1: Kuan eh. Para ni sa tanang listeners ni DJ Eli.
0: Anyway, dili na siya, dili ra ni siya ordinary song kay. Imo mo ni siyang request and imo ni siyang gi-dedicate para namo. This is already an extraordinary song. What is your favorite radio show every Saturday, Lito?
1: Get all the requests.
0: What's your song again?
1: Song entitled Ordinary.

0: Swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon. Believe ko sa MX tunay og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
2: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
3: TTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
5: tulo pod ka capsules sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: TTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ang ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pharmacy.
1: Past Pharmacy.
2: De kalidad ng produkto sa barato ng presyo.
3: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
4: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na puning akong tuhod. Moadora ba ko sa PHCCI?
5: Mag-unsa man ka dito pa.
4: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa puning galit man nagtukar ng akong arthritis, oy. Bata, kamanta ko.
5: Ay, wala na'y problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PHCI sa imong mobile phone.
4: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mo loan?
5: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
4: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
5: Bi, ang pinay mong phone.
4: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
5: O sige, good. Paminawan ni. Eh.
6: Mga kaabag, aron ta ka-availa ning PHCI mobile loan application? Mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. Uni adto ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong time password kon OTP. Kung nalaan ang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya paibalon ang pagka-actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung anaagani nga ATM. Maura!
5: Nya, kuha ni mo pa.
4: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
5: Maulagi. Listo kayo basta loan.
7: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanun.
8: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Ito ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering na supplements butika, daghan ko na inom. Daghan na po kong nag-give up. Murag kani ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, darigyo ko bilib.
9: DigiEggs 500!
10: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. Detex 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
9: DigiEggs 500!
11: Mabali sa mga butika.
3: The verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
12: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
12: Sa among mga kakiss.
3: Sa mga kabarangayan.
13: Number one.
12: Kalungsuran.
13: Number one.
3: And in the city of Tagbilaran.
13: Number one.
3: Thank you for making us number one.

0: Uy, Mari, may ganun mga kamutungaoy sa itong cluster meeting ganina. Nga ikaw raman ganit itong nagpahinom-nom nako.
1: Ay, Mari, dito ko sa BWI, oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
0: Dugay, tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad. Waman ko na ko mabantay eh. Nga diyo naman di ay karong adlawa. Niya ba si maputlan nung niya ko ba? Kaso, lakaayo. Tay pa, Mari, ha? Wade ka makahibaw. Na pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
1: Sagod eh, Mari. Usay, usay, but pasabot ni mo sa payment partners ba?
0: Ang payment partners, Mari, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Mari?
0: Ito, Mari, oy. Nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Mari, dadon og ipresentar ang bill sa BWI nga imong bayaran. Og dawaton nila, Mari, katurang bill ha? Nga wa pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghamad na ita og kapilian, Mari. Nga di na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
0: Nakapagod, Mari, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Mari sa GCash. Pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone. Kahit na kinahanglan, kamuha na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
1: Pwede ka, Mari. Mau ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tabubayad.
0: Ito takot ay na. Tinuod na, Mari. Uy, nindot kayo. O naman gani na nga akong gibuhat ron. Kung nasa ang papor nga bangko o ang establishmento sa ako mga lakaw, antura po kong mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawan ako ng ilang programa sa radyo, Mari. Isigyan ba na ilang palik-palik? Kagihin mo na sa BWI araw paghatag udog ang sebisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive. Escape to Italy, Rhine, in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
2: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
3: DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
5: Opo, ang akong mga TL o mga kamakit, iliho.
4: Napagadoon na po sa DTX 500.
5: Akong gindouble dose.
4: O kakapsol sa buntag.
5: O sa gabi.
4: Wala pa'y bulan.
5: Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamot.
4: Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Pabalik sa mga butika.
7: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro. At kasama natin ngayon si Jay Failanga. 38 years old. Isang makeup artist dito sa Cebu.
8: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimmick-up man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kami dala, naman sa kong team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, nung ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong iinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
9: Uy pare, nindot agyod sa imong balay oy, ang imong bintana o glass designs, modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
10: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
9: J&W Glass and Aluminum Supply, unsa man nilang mga serbisyo?
10: Sila ang kasaligan sa paghimo og pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa. Para sa balay o negosyo.
9: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo-install og glass windows para sa akong commercial building.
10: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
9: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
10: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
11: I am listening to Kiss All Day Request.

The new Kiss FM 102.3. It is now 4:48 in the afternoon. This is Kiss All Day Request. Together with your on-air amigo Chico Loco on Kiss FM. Today is Saturday. It's August 8, 2026. And of course, this is your day, Monkey Kiss, because of course you can request a song. And there it goes. I think I found my best. All you have to do, Monkey Kiss, is to call me if you have a song request. So, pwede kayong matawag at 0938-809-2808 or pwede sa 0953-943-7414. Hello and good afternoon sa ating mga kikis nga naminaw karon, especially diya sa may Taloto. Hello sa ating mga kikis diya sa may Taloto, diya sa may Manga, diya sa may Balot Store. To Delusa family, hello, good afternoon sa inyong tanan, sa atong mga customers, sa atong mga kikis diha sa may public market of Manga, Tagbilaran City, and also sa mga kamerkaduhan nga naminaw karon sa The New Kiss FM. Mayong hapon sa inyong tanan. It's generally cloudy in Tagbilaran City. So sa inyong lugar ba diha, nagulan ba or medyo init pa or landong? So di man na siya tantong init na karong mga orasa. It's cloudy. Unta dili mo ulan. Usay ra ba mo ulan, tas mo init na sad kalit, and mo ulan na sad. So of course mag-amping ta mga kikis, no? Dita magbasta-basta gawas-gawas ug balay kung dili importante. And hello day sa itong mga kikis nga naminaw karon diya sa may Antequera, diya sa may Poblacion Antequera, sa itong mga kikis diya sa may Ubuhan Antequera. Hello and good afternoon sa mga Barasi and Nagaliza family diya sa may Ubuhan Antequera, sa itong mga kaigagawan diya nga naminaw sa The New Kiss FM. And of course diya sa may J&W Glass and Aluminum Supply. Good afternoon to Sir Hovin Uy, to Sir Kenneth, and to Mom Lorny diya sa may J&W Glass and Aluminum Supply. It's 4:51, mga kikis. Enjoy the music right here on The New Kiss FM. This is Kiss All Day Request.

0: The new Kiss FM 102.3. It's 4:56 in the afternoon. If you want to go on air, open na tong linya 0938-809-2808. And right now we do have a caller on the line. The new Kiss FM. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Good afternoon. What's your name?
1: Chiclets.
0: All right, Chiclets. Familiar ka yung voice ni Chiclets, but you're calling us from where, Chiclets?
1: Tanago, Dawid.
0: All right. Kumusta may nimuhang kapo nun diha, Chiclets? How's your
1: Mayor
0: day?
1: Mayor naman, Dichay.
0: Mayor. Akin sa may kaoban ni Mood?
1: Natawag ko daan, Dichay.
0: Ano
1: ang yung nag-date na
0: rin? Ah. Di ba happy tag fiesta og Dawis? Sakto ba? Kanos naman to?
1: 14 to 15.
0: All right. 14 to 15. Advance happy fiesta sa itong mga kikis diha sa may Dawis. Marag bibo ng Dawis karon ba? Alright, Chiclets, nanawag ka and you want to request. Ano sa may muhang request karong hapuna?
1: Pag-ulit ko si Sauna.
0: Ah, sige, sige. Go, go.
1: Pag-ulit ko ni Kuan ni Jerica Aranas sa si Wapo Amigo si Gian Cantal Jerica Polo huwag ang kaoban sa kapalay di ayaw mga bata ang banana pananakon.
0: Alright, sige Chiclets, thank you and mayong hapon sa mga kikis nato diha nga naminaw. Right, Chiclets, what's your request karong hapuna?
1: Paano na kaya by Pugoy
0: Drilong? Alright, ano nang i-play karong dayon? Before you go, Chiclets, what's your favorite radio show diha sa may Tinago Dawis Bohol?
1: Kisses all the requests.
0: And what's your request again?
1: Paano na kaya by Pugoy Drilong?

0: Looking for reliable business and educational supplies? Discover Dynamic CNG Trading, your friendly partner in success. Located at J.A. Clarín Street, Tagbilaran City, or call 0922-211-6731 or at 038-501-9687. You can also visit Dynamic General Merchandise at Pook Oriental, Tubigon, Bohol, or call 038-412-0486. We've got everything you need to keep your business running smoothly and your educational goals on track. Visit your friendly partner in business and educational supplies, Dynamic CNG Trading. Where quality meets affordability.
1: Uy pare, nindutag yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
2: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
1: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
2: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, ug daghan pa para sa balay o negosyo.
1: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
2: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
1: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
2: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Kiss All the Requests right here on the new Kiss FM. It's 5:20 in the afternoon. Right now, we do have a caller on the line. The new Kiss FM. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Good afternoon. Say name na to?
1: Mercy.
0: All right, Mercy. You're calling us from where?
1: From Pagnituan, Malibu.
0: Pagnituan. Kumusta si Merce karong hapuna? How's your day, Mercy?
1: Okay.
0: Kumusta imong adlaw?
1: Okay, raman din.
0: All right. Productive atong adlaw diha, Merce, no, sa Pagnituan. All right, Mercy, sa may imong request karong hapuna?
1: Tinibig kita
0: sa Royal Cortez. All right. Kasi kao ba ni mo diha, Merce, na minaw sa The New Kiss FM?
1: Ang kambal
0: ako
1: nanay.
0: Alright, shout out diha ang maayong hapon sa imuhang family members nga naminaw diha. Alright, Mercy, before you go, what's your favorite radio show diha sa may Pagnituan, Maribuhok?
1: Yes, All the Requests.
0: And sa panito yung mga request, Merce?
1: Tinibig kita.

0: Mary, may ganun ka mo tunga oy sa tong class time meeting ganina. Nga ikaw raman ganit tong nagpahinom-nom nako.
1: Ay, Mary, dito ko sa BWI, oy. Nagbayad ko tubig ba dito? Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na bayad. Waman ko na ko mabantay eh. Nga diyo naman di ay karong adlawa. Hindi ba sig maputlan nun niya ko ba? Haso, lakaayo.
0: Tay pa, Mary, ha? Wade ka makaibaw. Nga po hindi man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
1: Sagod eh, Mary. Usay, usabot pa sabot ni mo sa payment partners ba?
0: Ang payment partners, Mary, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga kusundor.
1: Nga, kinsa man kining maong mga payment partners ba, Mary?
0: Ika, Mary, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang M. Lulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Mary, dadon og ipresentar ang bill sa BWI nga imong bayaran. O dawato nila, Mary, katurang bill ha? Ngawa pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghama na ita og kapilian, Mary. Nga di na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
0: Naapay yun, Mary, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa Land Bank o sa Security Bank. O mahimo sa Mary sa GCash. Pinaagi sa pasilidad sa Security Bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pinatasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa Land Bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mutransa ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone. Kaya di na kinahanglan na mo na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa M. Lulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
1: Radya ka, Mari. Mau ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
0: Ito takot ay na. Tinuod na, Mari, oy. Nindot kayo. Wala naman gani na nga akong gibuhat ron. Wala sa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po kumabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawaran ko ng ilang programa sa radyo, Mari. Isigyan ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI araw paghatag udog ang sebisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

0: pare, nindutag yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
1: Uy, mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
0: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
1: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, o daghan pa para sa balay o negosyo.
0: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
1: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at Bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
0: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
1: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: The verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
6: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
5: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
6: Sa among mga kakiss.
5: Sa mga kabarangayan.
7: Number one.
6: Kalungsuran.
7: Number one.
5: And in the city of Tagbilaran.
7: Number one.
5: Thank you for making us number one.

0: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
1: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Sir, ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
3: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy, gikan sa buntag, paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Dili ko believe!

0: Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill. It's not just a restaurant. It's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-7 1-3-7-5-80 0998-980-3436.
1: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa ako unsay imuhang ginainom ni. And ko, gaim extra naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko bilib.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sa gatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Mata kong igno na ginutuloy ko kung sa akong angay itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuwang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, di ko believe.
2: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
3: Uy pare, nindutag yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
4: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
3: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
4: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, o daghan pa para sa balay og negosyo.
3: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
4: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
3: Sige pare, mo adto gyud ko dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
4: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
5: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na puning akong tuhod. Moado ra ba ko sa PHCCI?
6: Mag-unsa man ka dito pa?
5: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa puning kalit man nagtukar ng akong arthritis, oy. Bata kamanta ko.
6: Ay, wa na'y problema. Pwede man good kang mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
5: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
6: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
5: Bita bangi ko. Kay mo-apply ko.
6: Bi, ang pinay mong phone.
5: Ayaw ra. Tugloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
6: O sige, good. Paminawa ni.
7: Mga kaabag, anong taka-availan yung PHCCI mobile loan application? Mauni ang ato buhaton. Una, kinahanglang Android atong phone. Uni, adto ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong one time password kon OTP. Kula na lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibal-on ang pag-actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung anaagani nga ATM. Maura!
6: Nya, yeah, kuha ni mo pa.
5: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
6: Maulagi. Listo kayo basta loan.
8: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanunay.
9: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
10: Excuse me, But you see, back in old Napoli, that's amore.
11: The verdict is in. The Bulacan radio audience have once again spoken.
12: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
11: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
12: Sa among mga ka-KISS,
11: sa mga kabarangayan,
13: number one,
12: kalungsuran,
13: number one,
11: and in the city of Tagbilaran,
13: number one,
11: thank you for making us number one.

0: And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3, dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, dili ko bilib.
1: Usa ka makabuhay day.
2: Aside sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga palig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto mababaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
3: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pang mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Uy pare, ninduta yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
1: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
0: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
1: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, ug daghan pa para sa balay o negosyo.
0: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo-install og glass windows para sa akong commercial building.
1: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
0: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
1: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gyud ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 kagabi to capsule din. Salamat AXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
2: AXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.

0: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Uy pare, ninduta yun sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
2: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
1: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
2: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, ug daghan pa para sa balay o negosyo.
1: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
2: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
1: Sige pare, muadto gid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
2: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
3: The verdict is in. The Buholana Radio audience have once again spoken.
4: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
4: Sa among mga kakiss.
3: Sa mga kabarangayan.
5: Number one.
4: Kalungsuran.
5: Number one.
3: And in the city of Tagbilaran.
5: Number one.
3: Thank you for making us number one.

0: Uy pare, nindutag yun sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
1: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
0: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
1: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay o negosyo.
0: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
1: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at Bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
0: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
1: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
2: Yes, yes. The verdict is in. The Buholana Radio audience have once again spoken.
3: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
2: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
3: Sa among mga kakiss.
2: Sa mga kabarangayan.
4: Number one.
3: Kalungsuran.
4: Number one.
2: And in the city of Tagbilaran.
4: Number one.
2: Thank you for making us number one. The number one hit music station. Kiss FM.
5: Airwaves. Here is my request. Listening sa Kiss 102 FM. My request from the start by Levy.